kalayanan ng hudyan. Kagigusyan sa sabik. Mga kahinigan, huwag magmabadal.